Babu Hai, Oh, Soledin Merevu, Tonota Matareke, Onu Uwana, okay, Isan Benaculas Radio, Mea Tai, Ebi, Edi, Etrakija Kai, Katuka, Ibrahim, Mecheta, the Kerivisa, Bekebini, Obusoluba, Machibu, Shebu, Me, Omenata, Notana, the Kermeta, Yagi, Hulme, Tobin, Notana. Ebe na ebe na omena chonu bi kere iwe ri no no ima alu na no gbedo kere na alu e na ebe no to place akato ikara lu ye e mo sa ma ne bere lu ye ni ne bere lu ye so my lord we mi ege gi na obo mi mo mo ke iwe ri no zi opa nya ogbova omela do tale na o ya to na nya na omu ho nje na ro na kia o ki Jesus Christ, Rebo Koe, no Remo to Nagbo, no Nayo to Bona Yoni, Otwe, Kamukbo, Ona Yama, Ye Bare, Kamo, Hey Keke, Jacke Keke, may ye any noble son of Black to be any yellow twe. Any other twin, I am a good, what a good Keke, a bear, and I bear a no, the Keke, not a new year. Na abo sono bla de re ma sa bo e na bo fa na ta mama ye ano to na ye e mo e ki e de rebo e o no mama e de rebo na o e ze na me ye e me rebo na e ya mo na hu na na ke ke a he re ni ye e ku re gbe yi o de ke a wo ki Jesus Christ ma re gbe Imi Jesus Christi, oh my God, you're so black. On this day, my name is America. Man, na look who bore G every day. We must not bore Mama Jima. Now don't let what happen. Oh, now onu ugaomi koni Jesus Christi na regi. Ona busono black. No tota kuhemo. Regi no yi. Oje kono tu every day. Koma every na every na every. O de no relwe rero e mama ile adatai no hi ebe zei na na munu se o tu na ki ebe zei ki na ki ebe jere no ikefo ni ma ta be mo oni ki ile o sonu bla pa ma mo ta de ona mu se bona gbona rewe gbe mu se ko no ni ni o ta ni Jesus Christ tai o ye bi na yo amu a agba na yok me win or you won me come to na go do da eh aye mi na wo ke abara ti awon ozo na gbin ojebe gokere ni ma re kan no yu po pa ko ni ma re ko ma re gbegbe re ke no to e da bo so na bla na e na ye mama ye e na ye tai ye wo mo ko to na e na ki wo e ti e go hin ke ke ye ne wo ke ke re yi eh wo o mo wa ko to na ọ̀nà dínà wọn ẹjọ́ iná zẹ̀ ó kẹ́kẹ́ rí ẹ̀ẹ́bà rẹ̀ ẹ̀rí náà wọ́n iná olùjímọ̀ àwọ́gbọ́dọ̀ dà náà yí ẹni odìbò kì Jésù Kristì rẹ̀ fọ̀nàkọ́ akẹ́kẹ́ gáàmù ní tòyà gbọ́ ẹni yẹ mìíràn mìíràn mìíràn mìíràn Reji ebo ni ayo no twena no ye ebo na mubo ze iko he no wo o me akatana ye eni more more ko no twe o ni na re yo ge e mo ko je ko no twe e na ka re ge e mo bo ni re to be yo igrasha ko no twena ike no e ka wa re gbe o no Oh na o yi won je na jere o we won ma no lo to ere ta gan mi ye a ki onu je be ni ma che ro lo to na me wa ni o ma lagbo ta ri gbe fan na ye sa de ki emi na ya mo e mo a re any bishop pe ni omo so no black keke emi ona te ji won je na re jere lele no yi Any soko na mobile, ni mobile.